sa tu dana sa tu dana mungu pshu shu. Ngithi trekile hamba kodwa thina sahambi lana abobani labantu basibasi laba bafunani labantu bafuna siyolala walala.

valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandoro